E rua e toru pea ngā marama, ka tīmata hau ki te whakaputa ngā momo pū o te waha, engari ka pohe e a hau, e kōrero ana hau, engari katai ka nāenei ka mōhio ā, ko ngā tangi o te korokoro e puta ana, ka are he kupu i reira. E ono marama ka tae au ki te ki ai kao ngā reringa momo iti nei. Ka pātau mai ka, i te tuatai ka pēnei. Kao, ai, Engari, kāri roa ka tae au te ki ai kao. Ka mohi o te reriki tango o tērā. Ka marama te āhua tango o tērā. Nā reira, ka āhua tīmata te tipu haere, oku mōhiotanga.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua, ki tō tātou matua nui te rangi he mihi nui, a nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono. Tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

0: Kānui tonu ngā mihi e homa, ko tata tai ki te taumata o te haora. Ko tahi anu o waiata atu ia mātou i tēnei wā. Ai, ko te ngā karere atu i wātea, anō ka puta anō muri mai i te tekau matahi o ngā haora. Nā reira rā, kia u tonu mai, whakarunga tonu mai kia tau. Tonu mai ngā tini manaakitanga ki runga i a koutu katoa.
1: Manga tikanga.